0: Pati ngahaturkeun semah baktos ka hunyuk panjenengan Kakang Pati. Jambinuhun Yayi Senopati, aya naon atuh Kakang Pati?
1: Ke santai, we santai.

0: siya ba'y niragan tawi bilang kolot pajar di tita we kway jat
1: mga saya bikin kapanasaran salira
0: woi woi.

0: Aduh, pangarsa.
1: Naon? Nguningakeun ieu Gatot Kaca rupina eyang tingali. Dina waktu saena teh parantos luar tina katangtuan hirup. Ieu netelakeun ngarebut nagara Hastina bari jeung nagara Amarta kapan awa panawa parantos kagungan nagara. Kahoyong mah pangna eyang ngabantoskeun supados panawa kagungan nagara teh ulah dupi ka pasea antawis panawa sareng Kurawa. Kulantaran panawa parantos boga nagara ayeuna mah supados I Gatot Kaca we anu ngansikna supados mulih deui ka jatina mulang ni ka asana ulah nepi ka ngulayaban kieu.
2: Haturan rawuh iya.